93.3 FM. Karfe 6 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi.

0: Haruna Ahmed Bultuwa dauke da labaran barka da asuba.
1: Tuwa labaran za ku ji cewa an samu tashin gobara a wani bangare na kasuwar kofar Wambai da ke nan Kano. Wani jami'in hukumar Karota ya rasu makonni bayan da wani direba ya bige shi a Dambata. Jam'iyyar ADC ta fitar da jerin sunayen yan takarar ta na gwamna da mataimakan su a zaben shekarar 2027. Janke tare kuwa an dawo da gawar sarkin nan na Uganda mai karancin shekaru gida domin binne shi a ranar Asabar mai zuwa. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanku da sake kasancewa labaran barka da asuba na yau Asabar 23 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijira. Biyar kenan ga watan Satumbar shekarar 2026 miladiya. Yau kwanaki 113 kenan da aka yi garkuwa da dalibai a karamar hukumar Askira Uba da ke jihar Borno, kuma har yanzu babu duriyar su. Muna yabawa da kokarin jami'an tsaro da ya kai ga ceto dalibai da malamai da aka sace a Orire da ke jihar Oyo. Sai dai wannan nasara ba za ta zama cikakkiya ba, matukar ba a ceto dalibai da aka yi garkuwa da su a jihar Borno ba. Yanzu sai a gyara zama domin jin labarin na barka da asuba. Gobara ta tashi a kasuwar kofar Wambai da ke nan Kano, inda ta shafi bangare da ake sayar da kayan robi da kayan kicin. Rahotanni sun ce gobara ta tashi ne da misalin karfe 9:30 na daren jiya Juma'a, kuma har zuwa karfe 11:45 na dare tana ci gaba da ci. Da suke zantawa da Arewa Radio, wasu masu shaguna Alhaji Usman Mamman da Nuhu Baban Hajiya sun tabbatar da faruwar lamarin, inda suka ce har zuwa yanzu ba san musababin tashin gobarar ba. Sun ce jami'an kwana-kwana na garin shawo kan wutar yayin da jami'an tsaro suka hana mutane shiga yankin da gobara ta shafa, da kuma wasu sassan kasuwar domin hana satar kayayyakin mutane.
2: Nasara plus tana kallon gidan mun safa yanzu haka tana shi. Yan kwana-kwana kuma sun zo suna iya abin da suka iya gurgurdan iyawar su, amma ka san ba wajen shiga kasuwa saboda hatsaniya ta mutane. An sai da mutane ba za a shiga wajen ba, saboda idan kwaraye suka shiga wajen ɓarnan kuma da za su siya funa wuta.
3: Inda ta fara ta shiga ma da ita kasan gida ne da gida a kusa amanni dole za ta haura kusa da ɗaya gida, amma dai gidajen guda biyu dai su ne ta cincinci daga baya kuma da ta ɗan ƙara, amma dai suna ƙoƙari wajen kashe ta kasa tun da daga sama ta faru.
1: Ya zuwa lokacin hada wannan rahoto ba a tantance yawan asarar da gobara ta janyo ko kuma kimar DQA da suka kone ba, yayin da ake sa ran hukumar kashe gobara ta jihar Kano za ta fitar da karin bayani a hukumce. A halin da ake ciki, sama da shekaru 10 kenan mazauna karamar hukumar Kumbotso ta nan jihar Kano ke fama da lalacewar hanyoyi da suka hada da yankuna masu yawa. Duk da kusancin karamar hukumar da birnin Kano da kuma karuwar yawan jama'a da kuma mahimmancin tattalin arziki, babbar hanyar tamburawa kwanar dawaki da ke titin Zaria ta Kumbotso zuwa Zawaciki da kuma mahadar Zawaciki zuwa Fanshekara, wadda aka fadada daga kilomita 5 zuwa 11, ta kasance muhimmiyar hanya ga matafiya, motocin haya da kuma motoci da ke zuwa yankin sanantu na Chalawa. Mazauna yankin sun ce tun bayan kirkirar karamar hukumar an gyara hanyar sau biyu ne kawai, inda aka gudanar da gyara na karshe a shekarar 2007, wato shekaru 19 kenan da suka gabata. A cikin rahoton al'umma na wannan mako, wakilinmu Nura Haruna Mudi ya duba yadda lalacewar hanyoyin ke shafar rayuwar mazauna yankin, harkokin kasuwanci, kiwon lafiya, ilimi da kuma tattalin arziki.
4: Hukumar da Waken Kudu har yanzu na fama da matsalar rashin ingantattun hanyoyi. Karamar hukumar na da babbar hanyar da ta ratsa Gaida, Yan Kusa, Rijiyar Wanzamai, Gadama, Kumbotso, Tamburawa, Kwanar Dawaki, Dan Maliki, Western Bypass zuwa cikin garin Kumbotso, Beci, Rigafada da Batakaye. Duk da cewa ta ratsa sassa daban-daban na karamar hukumar, wannan muhimmiyar hanyar tana cikin mawuyacin hali, kuma rabanta da ta samu wata muhimmiyar kulawa tun shekarar 2017 a cewar mazauna yankin. Lalacewar hanyar ta ƙara yawan ɗawainiya da wahalar ayyukan yau da kullum, tare da shafar zirga-zirgar al'umma da suka haɗar da zuwa aiki, makarantu da asibiti. Mazaunan sun kuma koka da cewa yanayin da hanyar take ciki ya taka rawar gani wajen dakile ci gaban garin Kumbotsa duk da kusancin sa da birnin Kano, inda wasu yankunan ma tazarar su bata wuce kilomita 30 ba.
5: Yau sama da hekara 10 kenan muke tafafutukai. Akwai makarantu da yawa wanda mutanen fan shekara ciranci har daga Dori yan kusa ina ne dukkanan suke zuwa. Amma ina tabbatawa da mai girma gwamnati cewa kullun ta Allah sakamakon rayin kan hanyar nan sai yan makaranta sun makara, wasu ma suka duba makaranta su tewa gaba ɗaya ma sai su fasa zuwa makarantar.
4: Kumbotsa dai ta kasance muhimmiyar cibiyar samar da tumatir, barkono, albasa, rake da mangwaro, kuma tana da masana'antu tare da alaka da yankin masana'antu na Chalawa, yayin da manyan ayyuka kamar bututun iskar gas na Ajakuta zuwa Kaduna zuwa Kano ya ƙara fito da muhimmancin yankin ta fuskar tattalin arziki. Da suke magana kan tasirin lalacewar hanyar, wani dan kasuwa Rabiu Aminu da Malam Bako Kumbotsa wanda ke sana'ar sufuri sun ce yanayin hanyar ya shafi harkokin tashar mota da kuma babbar kasuwar Kumbotso.
6: Yau ka bu ta riga fada zuwa bata kai zuwa dan Maliki, hanyoyin mu babu dadi, ramuka iya kori iya gindi. Ya mai girma gwamna, ba mu da hanyar da ta huce wayannan,
7: wani zuwa muna kallon amfanin sai dai mu bar shi ya lalace.
8: Amma idan ka shigo cikin garin Kumbotso daidai da kwayar bulo ba za ka nuna na cewa wannan na 5 km bane, ko ka namu kan hanyar nan fa ba fa kwalla bace, hawaye ne ma sharaf sharaf.
4: Bangaren lafiya ko wata ungozo mu mai suna Sabuwar Rabi'u ta ce mata kan fuskanci kalubale yayin zuwa asibiti, kuma jinkirin zuwa asibitin na jefa rayuwar matan da jariran da suke dauke da su cikin babban hadari.
9: Kuma ranka idan dade ka biyo hanyar nan ka gani farkon hawan ka zabi, yanzu a garin Nakuda ma sai a rasa macen a rasa dan, saboda hanyar mu gata ga inda ba ma duk abun hawa zaka kirawo, baran a ce Nakuda ta kama ta da daddare, ko ba ko shigo garin nan mamaki yake da a ce nan ne local gamma Kumbotsu. A dalilin haka matan mu ko awo ba sa zuwa saboda harkar hanyar inda take ga tsadar mota, saboda wahala ga kuma wahala da zaki je ki.
4: Shi ma hakimin Kumbotsa Alhaji Abdullahi Lami da Sunusi Bardan Kano yayi kira ga gwamnatin jihar Kano da ta gaggauta kawo dauki tare da inganta wannan hanya.
10: Din masana'antun nan ta wannan titi ake shiga, ambaliyar ruwa ta ci titunan nan, har ma canja hanya muke yi kan mushe buni. Mai girma gwamna ka taimaka mana, wannan headquarter ta Logomin babu wanda ta fita kusa da buni irin Kumbotsa.
4: A nasa bangaren, shugaban kungiyar ci gaban Kumbotsa Sani Salisu ya ce mazauna yankin da shugabannin al'umma sun sha bibiyar alƙawuran da gwamnatoci da 'yan siyasa daban-daban suka yi musu a baya.
11: Wannan abu yana damunmu, kuma mu ne headquarter karamar hukumar Kumbotsa. Sakatariya anan take dukkan wani harkoki na tafiyar da gwamnatin karamar hukuma, anan suke. Babu wani abu na ci gaba a gurin nan. Mun yi rubuce-rubuce zuwa Ministry of Work, mun ga dan majalisar jiha ba so daya ba so biyu ba, mun ga dan majalisar tarayya ba so daya ba so biyu ba, mun aika da wasiƙu har ofishin gwamna. Abinda ake ya mana ana nan tafi.
4: Ma'aikatar bibiya da tantance ayyuka ta jihar Kano ta ce a halin yanzu tana bibiyar ayyuka 53 da darajar su ta haura naira biliyan 36.2 a fadin karamar hukumar. Har ila yau wannan lamari ya ja hankali matuka, kasancewar gwamnatin jihar Kano tana aiwatar da ayyukan gina hanyoyi masu tsawon kilomita 5.5 a fadin kananan hukumomi 44 na jihar, inda tana aka kammala wasu kuma na dab da kammaluwa. Al'ummar Kumbotsa sun ce suna so a bai babbar hanyar su makamanciyar wannan kulawa, la'akari da yawan jama'ar da ke yankin, harkokin tattalin arziki da kuma kusancin su da birnin Kano. Da muka tuntubi kwamishinan ayyuka na jihar Kano injiniya Marwan Ahmad ya ba mazauna Kumbotsa hakuri tare da cewa gwamnati na daukar matakan magance matsalar. Ya bayyana mana cewa an sake fitar da sanarwar neman kwangilar aikin hanyar a ranar 31 ga watan Agustan da ya gabata, bayan gazawar dan kwangilar da aka ba aikin a baya. Ga mazauna Kumbotsu, abubuwan da suka fi bukata a yanzu su ne bayyanannen tsari, kwararren dan kwangila, ingantaccen aiki da kuma kayyadajjen lokacin kammalawa wanda al'ummar za su iya bibiya. A wannan karan, abinda al'ummar yankin ke fata shi ne alkawarin da zai tabbatar da aikin, wanda shi kuma zai yi karkon da zai amfana al'umma.
1: Tuwa gaida Muhammad Fadil Salihu da fasarar rahoton Nura Haruna Mudi. Wani jami'in hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta Karuta Nasiru Abdullahi ya rasu makonni bayan da wani direban mota ya bige shi a Danbatta. Mai magana da yan hukumar Karuta Abubakar Ibrahim Sharda ya ce Abdullahi yana sintiri ne a lokacin da wani direban motar haya ya ki tsayawa domin a gudanar da bincike kamar yadda aka saba, inda ya bige jami'in yayin da yake kokarin tserewa. Jami'in ya samu karaya a sassa daban-daban na jikinsa, kuma ya rasu a ranar Alhamis yayin da yake karbar magani a asibitin kwararru na Murtala Muhammad da ke nan Kano, kuma tuni aka yi jana'izar sa bisa tsari da koyarwar addinin Musulunci. Mataimakin shugaban kasa Kashim Shatima ya bayyana rasuwar mai martaba sarkin Gumar Alhaji Dr. Ahmad Muhammad Sani na biyu a matsayin babban rashi ga jihar Jigawa da ma kasa baki daya. Shatima ya bayyana haka ne yayin ziyarar ta'aziyya da yake jihar Jigawa a jiya Juma'a, inda ya sadda sakon ta'aziyyar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ga iyalan marigayi da majalisar masarautar Gumel. Sarkin ya rasu a birnin Al-Qahira na kasar Masar ranar 3 ga watan Satumba bayan shafe kusan shekaru 46 yana mulkin masarautar. Shatima ya ce za a rika tunawa da Muhammad Sani bisa gudunmawa da ya bayar wajen tabbatar da zaman lafiya, bunƙasa ilimi, cigaban al'umma da haɗin kan ƙasa baki ɗaya. Dan takarar gwamna ƙarƙashin jam'iyyar Labour Party a nan jihar Kano a zaben shekarar 2027 Honorable Hamisu Santaraki ya ce gwamnatinsa za ta kafa hukumar kula da dokokin hayar gidaje ta jihar Kano domin dakile ƙarin kuɗin haya ba bisa ka'ida ba, da kuma zargin cin moriyar mutane da wasu dalalan gidaje na haya ke yi. Mataimakinsa a takarar gwamna Comrade Abbas Ibrahim ne ya bayyana haka a wata hira da gidan rediyon Wazo BFM, inda ya bayyana tashin farashin haya a matsayin abin da bai dace ba kuma na cin mutuncin dan adam. Yana mai cewa mutane na da haƙƙin samun gidaje masu aminci kuma masu rahusa.
12: Ita wannan hukuma za ta tsara ma'aunin kuɗin haya bisa la'akari da wurin da gida yake, nau'in gida, girman sa, yanayin sa, kayan more rayuwa da yake da su, da kuma yanayin yadda wato kasuwar haya yake a wannan lokaci. Da yadda Allah idan aka kafa wannan hukuma za ta samar da rajistar gidajen haya da masu gidaje, yayin da za a ba 'yan dillalan gidaje wato estate agents lasisi tare da sanya musu ka'idoji kan kudin dillanci da kuma tabbatar da cewa komai an bi ka'ida tare da bada receipt.
1: Dangane da masu gidaje da ke danganta tashin kuɗin haya da tsadar kayan gini, ya ce irin wannan hujja ba lallai ta zama mai gamsarwa a wasu yanayi ba. Ya kuma ba da shawara kafa wani shafin bayyana gaskiyar kuɗaɗen gidajen haya, inda za a rika wallafa sunayen masu gidaje, dalalan gidaje masu lasisi, da kuma farashin haya da aka amince da su domin jama'a su samu damar dubawa. A dai jihar Kano, wani kwamitin gwamnatin jiha da aka kafa domin gudanar da bincike kan rasuwar wata ɗaliba a makarantar sakandare ta St. Lucy ya kammala bincikensa, inda ya gano cewa rasuwar ɗalibar daga Allah ne. Shugaban kwamitin Baba Umar ya ce an sanar da iyayen ɗalibar tare da neman kulawar likita nan take bayan ta faɗa a makaranta. Ya ƙara da cewa an gudanar da binciken gawar ɗalibar, inda wani ƙwararren likita da ke da alaƙa da mahaifiyar ɗalibar ta ɓangaren uwa ya shiga cikin aikin gudanar da binciken. Yayin karɓar rahoton kwamitin, sakataren gwamnatin jihar Kano Umar Faruku Ibrahim ya jajantawa iyalan ɗalibar bisa wannan rashi. A wani labarin kuwa, jam'iyyar ADC ta fitar da jerin sunayen 'yan takararta na gwamna da mataimakan su a zaben shekarar 2027 da ke tafi. Sakataren yaɗa labaran jam'iyyar na ƙasa Bolaji Abdullahi ne ya sanar da jerin sunayen a cikin wata sanarwa da ya fitar. A jihar Kano, jam'iyyar ta tsayar da Ibrahim Alamin Little a matsayin ɗan takarar gwamna, yayin da Shehu Abdulkadir Bari zai kasance wanda zai masa takarar mataimakin gwamna. A jihar Legas kuwa, ɗan takarar jam'iyyar Labour Party Bedo Redos zai tsaya takarar gwamna, yayin da Badamasi Ola Lure a matsayin mataimaki. A halin da ake ciki, mai baiwa ministan Abuja shawara kan harkokin yaɗa labarai Lere Olayinka ya ce akwai wasu daga cikin masu neman takarar shugaban kasa zaben shekarar 2027 da ka iya shiga takara ba tare da niyyar cin zaɓe ba. Yayin wata hira da gidan talabijin na kasa a jiya Juma'a, Olayinka ya ce wasu 'yan siyasa na shiga takarar ne domin ci gaba da kasancewa cikin harkokin siyasa, da kuma ganin ana ci gaba da magana a kan su a idon jama'a. Ya ce yawaitan masu neman takarar shugaban kasa baya nufin cewa dukkaninsu suna da damar lashe zaben. Karfe 6:14 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Ana sauraron labaran Barka da Asuba daga nan Arewa Radio.

0: sun shawo.
1: Shugaban hukumar kula da makarantun kimiyya da fasaha ta jihar Kano, Professor Dahiru Saleh Muhammad, yana sanar da dalibai iyayen yara waɗanda suka rubuta jarabawar shiga makarantun kimiyya da fasaha ta jihar Kano. Sakamakon ya fito da suje shafinta na yanar gizo su cire jarabawar a gobe Alhamis ga wannan wata da yake ciki. Ga duk dalibin da ya sami sakamako mai kyau ya je makarantar da ya rubuta jarabawar. Dalibai waɗanda za su shiga babban makarantar sakandare da suje a ranar Litinin 7 ga wannan wata da muke ciki da ranar Talata 8 ga wannan wata da muke ciki domin interview. Sai dalibai waɗanda za su shiga makarantar sakandare da suje a ranar Alhamis 10 ga wannan wata da muke ciki domin yin interview. Ana buƙatar daliban da suje da takardar sakamakon jarabawar da kuma takardar haihuwa da ƙarfe 8 na safe na ranakun da aka ambata. Sanarwa daga shugaban hukumar kula da makarantun kimiyya da fasaha ta jihar Kano ƙarƙashin shugabancin Professor Dahiru Saleh Muhammad.
2: A madadin mai girma shugaban karamar hukumar Tsanyawa Honorable Abdullahi Ishaq ɗan Awaki da ƴan majalisar sa da masu taimaka masa, na miƙa sakon ta'aziyya ga iyalai da abokan arziki bisa rasuwar shugaban dattawan jam'iyyar